wicked sound, not the wicked sound, yo. Yo, yo, yo. Na na na na na na na na na na na. Yaka yo yo, yaka yo yo na na. Na na na na na na na na na na. That's what I wanna rock it, rock it, rock another classic to knock your head to.